0: nke afra hen fo nwoma de to sum yi no etinsia ne nke kan so ba akode ko no na adifo ma na ka che Elisa se hwe wanim ha na yetis yeti ye ahunia papa mayen verse 2 no mayen ko yodan ano na yen ko fa mpuna ma ko mfiri ho ma na na yen si na yen si asie baby wo ho na yen tena ho
1: Rafo Bible say a difo ne ma no ekwo difo Elisa ho asa

0: to na bia akola kitikitikiti te bia 2 years and 5 years no akacho se da na ma
1: mi super fe
0: ma so be ma no kwai
2: da wi
0: e bia ona na wanya hende yes na uri sabri wa wedo kwa obaila wasida bi meba me kwa takwa ana me kwa libu aba obema abrowa na ko
2: da wi
0: adeti
3: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akontu bi da wo yenu mutwe yese wo ya kula wo wo ya peni wo wo ya baba wo wo ti se yo zakontu ne dua obi ti me de esu
2: yes
0: e ti bua wo ma wa kontu no
2: mm mm bishra
0: bua wo bua wo na da bi ba sada no ba kan side e
2: ku yes
0: o wo ti atambo da wo twe
2: yes
0: ofajo tu aso ka kama me ko ko mama
2: wo sei
0: wo sei dai
2: Vese ya yinu, wase wakasiye asane aba asamado.
0: Kwa?
2: Ome mtani yinu nso, wase kete awase ene muwa milikamika.
0: Kwa?
2: Na wase wankataswa ene nso nso no. Ewe adaye na ufri osuro shi asiye.
0: Afedi ya dayo, ene ufri suto wa ede ashi
2: asi.
0: Eye dayi. Eye dayi ya uye yinu afedi wenimwe guwase. Eye dayi. Usi sunani pe nyambo wabasu. Afedi ya bani sayi. Ela feni e o ka se pa ye ndi e ba ni se e na wanu nyama aye da aba fo mu ni so fo e ba ni se
2: ba ni se
0: e ba ni se na ni e na che se o ye ni pa nya bo aba so feni e na de o ka se pa obi ndi
2: ndi
0: e ba ni se na o ye so fo na wo me mes bebre na so o ka se ndi wanu ma se ndi wo ni ye bi ti wa so le na gu
2: agu
0: e ba ni se
2: ba ni se
0: e ba ni

brand new. Maku masi you. Hey, yeah, yeah, yeah. You. Wobi no siya beti midi ohawa brand new. Wobi no siya si beti midi enichiye eni adansiya brand new. Anaje babi ya uke yabiya. Uno siya fo tiyamra wati. Uno siya fo yarisamra. Uno siya enfa dansi diye emra. Uno siya no. And funk with the umbrella water. Makuma see you.